0: nun ka talang gandang anak ko ado tugutaga.
1: O dahil. Ayun na, ako ha, mulo di, nagtaka-taka nun ito, kadota tayo, mukuha alam, ungay ka, kan hao nan, amin pala, tinapagkuy mo, ati kita, karangan ba, wah, piknik ka daw pala, hinan,
0: kadyo, tagu ha, taga,
1: anan talang, ayun na pala, binusipon niya, manyato, eh, kan ha, milih saan ba, kaya, palalo, pala ungay, bahal, ungay, palingkat na la, palingkuy, ito, kadyo, blok malam, hindi, kukubla malam, hagri ko tayo dungan.
0: So,
1: asul ako na ungay, siya hanyong,
2: sayo ka na lang, ha,

0: alam lo, ang Jesus kuma, alam, usunta na. Umalang mo mong alam, nusihan ang kasibok, nusinahan niya ang paniruwi dahil yung mahok na hilagatang. Di ang dahak tayo na, teko na paniruwi, diyan malah malim dahak alamamin. Malah ang nangyulunan, diyan hanyin ang halitam, alang sayo niya midyo tamantang, alang masurga. Pariktam, diyutam, dahuntam, kenaptam, surat Tuhan nihoitam, jadi alam sunan. Amin Tuhan Yesus Kristus dap, kumalahu ihanala. Ita malang niya Tuhan, ita malang udara niya Tuhan, tetap tam jadi alah usul.
1: Radio Kayan Miri FM. Alay.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Anuting nga suwa 2006, rami man sang Commerce International Merchant Bankers Berhad CIMB Group nga anja opis CIMB Bank adi Sepungas dukuka beda yang amat hormat Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Biman sangati kiren tibaran perbankan adi dua baga di Malaysia ati kena operasi nga taruh entiti bas anak ina CIMB Investment Bank, CIMB Bank nga CIMB Islamic nga slogan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB Group nga teban suwa 2004 adi teban ka proses penggabungan ka pengambil alihan bergas 2.5 bilion ringgit saman nga company broker saham Singapura ani ina GK Go saman kada Bumi Putra Commerce Bank Berhad BCB nga Southern Bank Berhad SSB. Anja opis bunga CIMB Bank dokuka di Star Hill Gallery Kuala Lumpur nga yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah jadi pelanggan Sepungas adikuka account nga CIMB Bank. Ano tidum sejarah, anu seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.